0: Ang batang Lagundi Flemex.
1: Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
3: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: It's 9 o'clock.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis silka.

0: 1FM. 1FM.
1: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.
2: Time check, 9:15.
3: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan, ang Liver Aid Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo.
3: With Liver Aid Pro.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulma para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Tuhod. Siko. Baywa.
12: Aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 1FM.
3: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
4: May silimarin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan, ang Liver Aid Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.

0: 1FM.
1: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.
2: Time check, 9:30.
3: Time check brought to you by M. Lulier.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
4: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: One FM.
3: Song being sponsored by M. Lulier.
2: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.

0: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday from sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Good news! Sa MGulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
5: Ang sikreto ng kutis na blooming.
6: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
5: Kojic para sa linaw.
6: Gluta para sa kintab.
5: Papaya para sa kinis.
6: At carrot para sa healthy glow.
5: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
6: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
5: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
6: Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
5: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
6: Glow na todo
5: sa presyong abot kaya.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo?
5: Bili na!
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
9: Mahalagang paalala,
8: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: 1FM.
2: This song is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro. And with

0: 1 FM.
1: You're listening to Mellow Thursday on 1 FM.
2: Time check, 10:30.
3: Time check brought to you by M. Lulier.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
5: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.
4: Tuhod. Siko. Baywang.
6: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: One. FM.
3: Song being sponsored by M. Lulier.
4: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: 1FM! 1FM!
1: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.
2: Time check, 10:45.
3: Good news! Sa MLear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 1 FM.

0: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. I'm not talking about moving in. This is Mellow Thursday.
1: Just one FM.
2: Informasyon sa iyo'y inaapit ka bahagi kung ikaw ay Pilipino. Pilipino Media Group, kabahagi mo, Radio ng Pilipino, Radio ng Pilipino, RTMP. Walang paligoy-ligoy, walang paasa, ang boses ng bayan, kaagapay ng masa, mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay, dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo, serbisyo, todo, todo, serbisyo, serbisyo, todo, todo.
3: Hello! Magandang araw mga kabahagi! Welcome! Dito po sa ating programa, ang Serbisyo Todo Todo! Muli, samahan niyo po ang inyong lingkod hanggang alas 12 tayo ng tanghali magsasama-sama dito sa ating programa. At ngayon ay araw ng Huwebes! Isang hataw pa mga kabahagi at matatapos na naman ang isang linggo nating pagsasahim papawid. Ano? Napakabilis ng panahon, ha? Kaya, sulitin natin ang mga panahong ganito na tayo po'y nagkakasama-sama dito sa ating programa. Nagiging updated po tayo sa kaganapan. And of course, nadadagdagan ang ating kaalaman sa pamamagitan po ng mga diskusyon, ng mga talastasan nating ginagawa kasama ang mga special guests natin everyday dito po sa ating programa. Kaya, samahan nyo kami dito sa ating Huwebes Serbisyo!
1: Huwebes Serbisyo! Huwebes Serbisyo!
3: At huwag kalimutang magparamdam mga kabahagi natin na usual po mga nagfo-follow, no, via our Facebook, Radio Pilipino, and of course YouTube at Radio Pilipino Media Group. At syempre pa ang mga nakikinig sa atin sa pamagitan po ng iba't ibang provincial stations ng Radio Pilipino. Huwag nating imenos dyan ang mga kabahagi natin, mga kawan, of course, yung mga nakatutok sa 1FM. Ang dapat nyo lang pong gawin mga kabahagi, bahagi, ano, i-jot down ha, para dun sa mga may pang-text, no, ha? May text, may pang-text ka ba lagi, Vincent? Or hindi na uso? No? Ako nga, bihira na rin mag-load eh. Minsan natatakot nga ako, baka yung SIM ko mag-ano na. Ano yun? Ha? Di ba naglalak yun? Yung totally hindi mo na magamit. Di ba? Ha? O, bihira na mag-load kasi meron tayong Facebook Messenger na nagagamit, no? O kaya yung mga Zoom na yan, meron pang Viber. Pero, still, para sa mga kabahagi nating into texting, ano? Lalo-lalo na yung mga seniors natin. Mas gusto nilang nag-load,

0968-8536. Yan po ang ating text line. Okay? Pero, mas mabilis po nating makikita yan kung kayo po'y magko-komento habang nanonood. Yes, sa ating video. Either via Facebook page ng iba't ibang mga istasyon natin na nakakalat sa iba't ibang palig ng ating bansa, no? O di kaya sa YouTube, pwede rin po sa FB Messenger. Although it will take time kasi magme-message request pa ito sa amin, ano? Pero mas mabilis nga po, mga kabahagi, mag-comment kayo sa video natin ngayon. Okay? Sige po. Batiin na muna natin, mga kabahagi natin, mga kawan! Ayan, ha? Yung mga nakatutok po sa 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena. Andiyan pa ba si Ma'am Bea? Oh, ang ating DJ dyan po sa Lucena. Si DJ Bea. Bea Letts. Oy, hello po. Naku, tuwan-tuwa ako at nakita ko rin siya kahapon. Ano? And batiin na rin natin mga nakatune sa 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, 95.1 FM Palawan. Ako, inuulan ang Palawan ngayon, na. Oh, 96.71 FM Tacloban, 95.91 FM Surigao. I'm sorry, Butuan. Butuan muna. Ayun, 96.1 FM Surigao. We also have 99.31 FM Baler. At may mga reporters tayo dyan, ano? Ha? Na maghahati din po ng balita sa atin, mga kabahagi. Of course, na huwag natin kalimutan ang mga provincial stations mismo ng Radyo Pilipino na nandyan po sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Marami po, oh, we have DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DZLT Lucena, DZTC Tarlac, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXOW Davao. May nag-comment sa akin, ano, sabi, ang bilis-bilis ko na raw magbanggit ng mga provincial stations natin. Ha? Oo, sa araw-araw ba naman pong binabanggit ko ang mga yan, ano? Pwera pa syempre, ang ating kodi ko nasa harapan. Yun yung secret. Ay! Ha? Si kabahaging Tony Rock ng Texas, US of A na merong request sa ating pag-usapan daw natin. Antoine! Ah, paki-jot down mo nga. Nagre-request si Tony Rock, pag-usapan daw natin ang kahalagahan ng solar energy na malaking maitutulong para sa mga kabahagi natin, especially for the consumers, no? Na talaga namang ang ano na, no, ang laki ng mga na pag nagugulat sila pag tinignan po yung bill, 'di ba, no? Pataas ng pataas ng pataas. Ay, nako. Ha? Sige. Ayan na. Noted na. Kabahaging Tony Rock. Hopefully, we'll have somebody from Greenpeace Philippines. Kasi kabilang sila sa mga nagsusulong nito. No? Ayan. And hopefully, no, magkaroon ng magandang response sa atin. Ano? Si kabahaging Carl Ojit. Siya po ang tagapagsalita ng Greenpeace Philippines. Batiin rin natin si Angela Redaha. Thankful Thursday, tanghalian ati Met. Sabi niya, bukas daw ay Kapo Day. Ayun, kabahagi natin from Balolas, Bulacan. Kasama dyan si Nanay Emma Redaha. Si kabahaging Nel Sanggalang. Magandang umaga, kabahagi. Magandang umaga rin po sa inyo, kabahaging Nel. Nanunood sa atin ngayon. Of course, Ma'am Josie. Si Ma'am Josie naman po ay mula sa Japan, 'di ba, no? Ma'am Josie. Ay hindi. Ah, ibang Josie pala 'yung tinutukoy ko. Etong si Ma'am Josie na ito ay mula sa San Rafael, Bulacan. Yes, hello Ma'am Josie. Kamusta po kayo diyan, ha? At ang inyong mga pagkakagwapong mga anak. Ayun. Sige, ingat-ingat lang po kayo. Mga kabahagi, naku, mamaya po maganda po ang ating talakayan, ano? Hingi tayo actually ng update mula po sa FEVOX, no? Particularly po from the Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division. Ako, ano ba napipredict nila? Kasi ito po mga kabahagi, ano, ay may kinalaman po sa pagkakaroon ng moderately explosive eruption, ha? Diyan po, ha, sa Bulkang Canlaon kanina pong umaga. Ito po ay kasabay ng masamang panahon, no? Alam niyo naman, itong si Bagyong Inday na buti naman, hindi na naging super. Ayan, humina na siya, natakot siya kay Vincent. Oo, hindi na siya super. Oo, bagyo na lang ang tawag sa kanya, hindi na super.

0: bagyo. Ayun. So, ito pa'y patuloy na nag itong si Super si Bagyong Inday ay patuloy na kakaapekto po sa maraming probinsya po, including dyan po sa Caloon City sa Negros Occidental, kung saan naman po situated ang Bulkang Canlaon. So, mamaya po, hingi tayo ng update sa kanila. And ang yung sinasabing moderately, ha, ano ba ang mga naapektuhan nito dyan po sa area na yan. Okay? So, bigyan ko kayo ng ano, ha, ng background for those na ngayon lang gumising, no? Nagising ko lang po dahil sa pag-iingay ko ngayong umagang ito, hindi nila alam. Ito po, nakapagtala po kasi ang FEVOX ng ongoing moderately explosive eruption, ha? Simula po yan, ha, kaninang alas 7:36 ng umaga, no? So, yun po yung kanilang na-monitor today, ha? At patuloy pa rin po ang kanilang monitoring, no? Kaugnay sa condition po ng bulkan at inaasahan po maglalabas pa sila ng karagdagang impormasyon hinggil po sa naging pagsabog na ito. At syempre, dun sa mga lugar po na posibleng naapektuhan nga ng ashfall. Kasi diba, pagka nag-erupt, no? Unang-una, yung mga usok, no, na may kasamang mga ano to, maliliit, no, na posibleng mga galing ho sa loob mismo ng bulkan, mga small particles, no. Tanda ko pa, hindi ko lang alam kung naabutan ni Antoine yun, yung ano, Mount Pinatubo. Grabe, di ba, ha? Kami ho nung time na yon ay nakatira po kami sa may Balut, Tondo, Manila, pero grabe. Imagine ninyo, ang layo ng Mount Pinatubo. Pero yung bahay po namin, yung bubong po ng bahay namin, na-cover talaga ng ash, no? So, yun po. Tignan natin kung gaano kalawak ang naapektuhan nito. Samantala, no, mga kabahagi, pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at sundin po ang mga abiso ng FEVOX at ng mga lokal na pamahalaan. Lalong-lalo na yung mga nasa Canlaon, 'di ba? Yung mga nasa paligid po ng bulkan, no? Dahil malay niyo po, no, yung possibility, hindi ko po inaalis, no, hindi rin naman natin pinagdadasal, no, na baka lumakas pa ito at marami po ang maapektuhan. Okay? So yan mga kabahagi, no, nabigyan ko na rin kayo ng update regarding diyan sa pagsabog, no? Hopefully, no, ay manahimik ka na. Nagagalit ka ba sa kaganapan ngayon, ha? Ha? Oo. Actually, yung krimen hindi masyado na pag-uusapan. Ang napag-uusapan ngayon yung mga gulo sa politika, 'di ba? Ayan, especially mainit ang issue sa impeachment trial ng ating ikalawang pangulo, no? Uy, actually, no, nakabantay ba kayo, mga kabahagi, ha? Doon sa ikatlong araw ng paglilitis sa ating ikalawang pangulo, Sara Duterte. Naku, mamaya, eto, marami tayong mga updates dyan, ano? At doon sa isa na napunan natin, yung tinangkang basagin, ayan, tinangkang sirain ng defense, no? Defense team, ang kredibilidad, no, ng isa sa mga testigo, no, ng ito ho nung prosecution panel, no. Unang-una na yung kanilang naging testigo na si senior agent, no, from NBI kasi ito, no, si senior agent senior agent John Mark, no, Kalilong, no, yung kaniyang but doon po, so sa naalala niyo si Juan Sambayan, ano, na spokesperson, yung na-interview natin, ano, si Attorney Calleja, sabi niya agad-agad nag-react si Attorney Calleja, sinabi niya hindi ko nakita na nabasag po ang kredibilidad ng testigo yon, no, dahil sa marami pong mga question. And natutuwa tayo, yung nangyari before na laging pagsalag ng defense, no, sa pagtatanong ng prosecution team in sa pamamagitan po ng kanilang abogado, eh ganun din na nangyari kahapon na laging kung magsasalita at magtatanong pa lang po ang defense counsel na si attorney nabasa. Eh, ganun din, ano? Ha? Biglang-bigla ding sumasagot itong abogado ng kabilang panig. So, nakikita natin ang kani-kaniyang mga estratehiya na ginagamit ng magkabila, no? So, that's why very interesting po ang mga pangyayari. Naku, marami pa tayong mga update, ha? Oo, kuryente, LPG! Naku, lalo na. Buti na lang, kabibili ko lang kahapon. Ay, nung isang araw, tataas na naman daw. Mga kabahagi, bago natin pag-usapan ang mga pagtaas na yan, ha? Mag-pause muna tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo. Tara todo!
1: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
3: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
4: Balagbagan na!
3: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Nasa second quarter na po tayo ng ating programa. At gaya ng binanggit kanina sa ating commercial, no, antabayanan nyo dahil today is Thursday, Friday. Tapos eto na naman, Saturday na. Okay, mapapanood nyo na naman ang Balagbagan, of course, ha? At ang programa ng ating butihing professor, ha, si Professor Willie Perez, ha, wag na wag niyo pong kakalimutan. Ako, magaganda mga programa po yan dito sa Radyo Pilipino at 1FM. Sige, pahatawin na muna natin ang mga magagaling nating tagapaghatid balita mula sa mga probinsya. Unahin natin si Tony Sandoval ng DZLT Lucena, LTO Calabarzon. Naglabas po ng 90-day suspension order sa driver at helper ng truck na nakapatay. Naku, dami naman ito. 4 katao. Samantalang, 11 rin ang nasugatan sa lamayan. Naku, sa dinami-dami ba naman ang lugar? Eto pa, ha? Kabahaging Tony Sandoval, ibahagi mo na yan.
5: Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office ng LTO Calabarzon labas sa driver, sa pahinantay at sa rehistradong may-ari ng delivery truck na nasangkot sa malagim na aksidente sa barangay Ibabang Palsabangon, Pagbilog, Quezon noong June 29 na ikinamatay ng 4 katao at ikinasugat ng 11 pa sa isang lamayan. Bilang paunang hakbang habang nagpapatuloy ng investigasyon, pansamantalang sinuspindi ng LTO Calabarzon sa loob ng 90 araw ang driver's licenses ng 2 respondent. Inilagay rin sa alarm status ang delivery truck upang hindi ito magamit o maisailalim sa anumang transaksyon ng walang pahintulot ng ahensya. Batay sa ulat ng Pagbilaw PNP, ang Isuzu Giga Wing Van ay minamaneho ng helper na si Hill matapos ipagkatiwala sa kanya ng original na driver na si Rene upang makapagpahinga. Habang binabagtas ang Mahalika Highway, nakatulog umano ang helper dahilan upang mawala na kontrol sa sasakyan at inararo ang lamayan na ikinamatay ng 4 katao at ikinasugat ng 11 iba pa kabilang siya at ang driver sa katuluyang binangga ang ilang sasakyan at isang puno. Sa isinagawang verification ng LTO, Napagalamang ang helper ay may driver's license lamang para sa motorsiklo at walang kaukulang lisensya upang magmaneho na isang heavy truck. Ayon kay LTO Calabarzon Regional Director Elmer Decena, hindi palalampasin ang ahensya ang anumang paglabag na naglalagay sa panganib sa buhay ng publiko. Sinabi pa ni Decena na ang trahedya ay nagsisilbing paalaala sa lahat ng motorista na hindi dapat isinasantabi ang responsibilidad sa pagmamaneho at ang mahigpit na pagsunod sa mga umiiral na batas at mga regulasyon. Mula dito sa DCLT 98.3 1 FM Lucena, ako si Tony Sandoval sa Mampanig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Maraming salamat kabahaging Tony Sandoval. Nakakalungkot yan, ay ba? Lamayan, ibig sabihin may patay. So yung isang patay, nadagdagan pa ng apat. So lima na yung patay. Naku po! Talaga yung mga nagmamaneho. At kung kayo po'y nabigyan ng responsibilidad, huwag niyong ilipat sa iba. Ha? Kayo ang mag-drive. At kung marunong kayo mag-drive, pero sa tingin niyo po hindi niyo kakayanin, huwag na kayong magmagaling. Oo, ako nagsasabi sa inyo. Kasi meron nga talagang bihasang mag-drive for how many years, for decades. Pero minsan pumapalya pa. Ha? At tinuturo, nawala ng preno. No, yun ang masaklap dyan. Samantala, ito mga kabahagi, iginit po ni Davao City Mayor Baste Duterte na ang tanging layo ng impeachment trial laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte ay pigilan ang pagtakbo nito sa 2028 presidential elections. Iniyag ito ng alkalde sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, habang matapos niyang bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inamin ni Mayor Baste na hindi niya pinapanood ang impeachment trial dahil matagal na umano itong pinagplanuhan laban sa kanyang kapatid. Okay, so yan po ang mga updates. Ano? So nandun pala no, sa The Hague, Netherlands, ito pong si Mayor Baste. Ayun. So sino kaya ang kanyang caretaker sa Davao? Diba, no? Meron mga ganun, diba? Pagka wala, no? Merong ina-appoint na caretaker if in case hindi niya nagagawa yung kanyang trabaho habang nasa malayong lugar. Samantala, si Lordy Navarro ng Mimaropa or DZYM Mindoro. May hatid ding ulat, kick-off ng National Disaster Resilience Month sa Palawan. Hatid ang 1.27 million pesos. Balaki. Ito po ay tulong para sa mga magsasaka. Lordy Navarro, ibahagi mo na yan.
4: Magandang araw at kabahaging amin. Inilunsad ng Department of Agriculture Mimaropa o DA Mimaropa sa pamamagitan ng Disasters National Management Unit o DRMU ang National Disaster Resilience Month kahapon, ikawalo ng Hulyo taong kasalukuyan sa DA Palawan Research and Experiment Station sa Puerto Princesa City. Kasabay ng programa na bahagi ang DA Mimaropa ng mga intervention pang agrikultura na nagkakahalaga ng 1.27 million peso kabilang ang mapatay pa, knapsack sprayers, soil conditioner at iba pang farm inputs para sa mga magsasaka sa Palangmarna. Nagkaroon din ng mga talakayan tungkol sa El Nino Preparedness at African Swine Fever o ASF upang mapalakas ang kahandaan ng mga magsasaka laban sa mga kalamidad at sakit sa hayop. Ayon sa DA Mimaropa, layunin ng programa na palakasin ang katatagan ng sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigyan ng suporta, kaalaman at mga intervensyon sa mga magsasaka. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Navarro, nag-uulat dahil sumampanig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Maraming salamat kabahaging Lordy Navarro. Kanina nabanggit niya yung tungkol sa ASF, ano? As I understand, mga kabahagi, ang Cebu po ngayon ay nag-iingat. Actually, nagpalapas po ng kalatas ang na namamahala po ano when it comes to yung mga pumapasok na mga mga karne, ha, mga karne and even other pork products, finished products sa kanila, no? Ito ay upang mapanatili po na ASF free ang merkado po ng Cebu. So nakakalungkot dahil may mga probinsya ganyan pa rin po ang problema, no? Yung African swine fever. Speaking of Mindoro, kung saan ang galing po ang ating kabahaging si Lordy, batiin natin. Nanunod sa atin ngayon si kabahaging Nestor Batoy Magluyan. Ha? Si kabahaging Nestor po ay mula sa Kalawag Magsaysay, Mindoro. Sabi niya, makulimlim na tanghali. Naku, makulimlim. Mukha nga makulimlim ka. Huwag naman sana magtuloy-tuloy ang pag-ulan. Nako, ang sinampay ko. Ha? Baka hindi ko maabutan na sinampay pa rin. Si Cecil Galindez, kabahaging Cecil, nanonood sa atin from Hong Kong. Hello, Cecil. Gayun din ha? Sa ating kabahaging si Uno Maki, also from Hong Kong. Hello po sa inyo. Thank you for watching, ha, mates. At si kabahaging Helen Messina. Baging Ellen, nasa Montalban ka ba? Ha? Ingat-ingat, medyo mataas ang ano diyan. Ang problema naman pag mataas, hindi pagbaha eh, 'di ba? Mga landslide, no? Diyan sa Montalban, Rizal. Ingat, kabahaging Helen. At batiin ko na rin ano ang mga iba pang viewers natin. Of course, Jason Oliva, Ma'am Rufina Rotoni, Booker Panotes ng Cavite. We also have Lailani Salvio Villarosa ng Tanyong Malabon, and also si Mami Sally. Hello. Gayun din kay kabahaging si Alan Ignacio ng Pandakan, Manila, no? Of course, ang ating kumare, Karen Mendoza Pama, at syempre, no, ang mga Euler parents, at saka yung mga hindi pala, baka magtampo si Mami Vicky Naharo, no? Ayan, hello kay Mami Josie Cinto, gayon din kay Doktora Sarina Buensalida, of course, Mami Elaine, Mami Ana Cabrera, at marami pang iba. Yung iba, sige, habol natin. Dahil si Chris Gonzalez ay ready na sa kanyang balita. Na si kabahaging Chris ay mula sa DWPR Dagupan. Ang bitbit na balita ay posibleng epekto ng bagyong Inday. Sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan, pinaigting, nag-uulan daw doon ngayon. Sige nga, check nga natin. Sana lang maayos ang signal ni kabahaging Chris. Chris Gonzalez! Ibahagi na yan.
6: Kabahagi Meta, pinaigting ng mga barangay at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Bayan ng Bulinaw dito sa Lalawigan, Pangasinan, ang mga paghahanda sa harap ng inaasang epekto ng enhanced habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Bilang bahagi ng pre-disaster measures, nagsagawa ang mga barangay ng clearing operation sa kani-kanilang area of responsibility. Kabilang dito ang paglilinis ng mga kanal at daluyan ng tubig, pag-aalis ng mga sagabal sa mga kalsada, at pagtatabas ng mga sanga ng punong maaaring magdulot ng panganib. Kasabay nito, nagsagawa rin ng MDRRMO Bulinaw ng koordinasyon at information dissemination sa mga barangay na kabilang sa mga high-risk area. Nagbigay ng ahensya ng mga paalala hinggil sa inaasang pag-ulan at tiyaking may ipararating sa mga residente ang mga opisyal na weather advisory at kaukulang paghahanda. Samantala, patuloy na hinihikayat ng MDRRMO ang publiko na manatiling mapagmatsyag, subaybayan ang mga opisyal na anunsyo at unahin ang kaligtasan habang nananatili ang banta ng masamang panahon. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Tagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mampanig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
2: Serbisyo Todo-Todo!
0: Maraming salamat kabahaging Chris Gonzalez. Buti maganda ang signal kabahaging Chris, ano? Well, speaking of bagyo mga kabahagi, as per PPA or the Philippine Ports Authority, ay 50 biyahe po na ng barko ang nadiskaril. Ha? Ito po pinigil actually, no? Dahil nga po sa masamang panahon, na? At kabilang po dyan ang itong nasa Mindoro, Eastern Leyte, no, gayon din po sa Masbate na at Samar, mga kabahagi, at gayon din no sa mga probinsya na yan at iba pa. Marami pang probinsya, walang pasok po ang mga estudyante even face to face o dahil nga ho masamang panahon. At talagang pinag-iingat ho tayo, no? Hindi lang po ng mga LGUs, even po ng PAGASA. Nako, marami pa tayong mga sanang tatalakayin. Actually, no, yung pong pagtataas sa LPG, nako, aabot na raw po ng 1,150. Ha? O to 1,250. So, pagitan ng 100 pesos, no? Dati, dahil tataas po ito ng 33 pesos per, ano to, per 11 kilogram. Dahil daw po sa pagtaas naman ng halaga ng Dubai crude oil. Oo, yung excise tax kasi, I'm sorry, bumaba ang Dubai crude oil. Kaya sabi ng BIR, tatanggalin na namin yung paglilibre sa excise tax. So, balik na naman ang excise tax. Kaya nga po, ang epekto nito probably daw next week. Ayon kay LPGMA President Arnel T. Hindi pa nga tayo nakakabawi, no? Gastos na naman, dagdag gastos. Mga kabahagi, at marami pang mga viewers natin, Tony Rock, Cecil Galindez, at marami pa, sige, stay tuned lang. Marami tayong mga tatalakayin, ha? Mga updates pa sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-Todo!
1: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo Todo-Todo.
2: Serbisyo Todo-Todo! Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
7: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin ang pagkakatiwalaan ng source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radio Pilipino.
8: This is it. The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas.
9: Tuesday Vargas.
8: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
9: 1FM!
7: Muling nagbabalik
2: ang serbisyo todo-todo.
7: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, pumapasok na po tayo sa second half ng ating programang Serbisyo Todo-Todo. Batiin ko lang si Mami Cheryl Samonte and Mami Vicky Naharo, Mami Chi Legaspi din, and of course kay Daddy Raymond Lazaro. Ako, eto na mga kabahagi, bagyong bagyo. Ha, bagyong bagyo, umuulan sa maraming lugar na nakapekto. Even sa behavior ba yan ng mga bulkan? Ha, alamin natin ang updates regarding Canlaon sa pamagitan po ng ating very special guest for today. Happy po ng FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division in the name of Maria Antonia or Mariton Bornas. Kabahagi Mariton, magandang araw sa iyo. Welcome sa Serbisyo Todo-Todo, Met Minyon of Radio Pilipino.
10: Magandang umaga po sa inyong lahat, Ma'am Met, sa inyo po mga tagapakinig.
0: Okay, Met na lang po. Ayan. So, ito kabahagi. Kamusta na ang monitoring nyo dun sa ating balita kanina? Ay nagkaroon po no ng pagsabog, yung tinatawag na moderately explosive eruption dyan po sa Canlaon. Kamusta na po ngayon ang Canlaon?
10: So, kanina po nagkaroon po tayo ng moderately explosive eruption ng bandang 7:33 ng umaga. Ito po ay tumagal ng 3 minuto lamang, no? At matapos po nito ay medyo na nahimik po ulit ang bulkan.
0: Okay.
10: Medyo sarado po yung bulkan, no? Hindi po cloud-covered po yung kanoon. Kaya po sa malayo lang po na kita yung eruption plume na tumaas po sa tinatayang 2 to 3 kilometers mula po sa bungangan ng bulkan.
0: Mm-hmm.
10: At ito po ay nag-ulan ng abo dito po sa papunta pong silangang bahagi ng bulkan. Ano? Dito po sa mga bayan ng Canlaon City, San Carlos City, at nakaabot na rin po ang ash sa Cebu. No?
0: Cebu.
10: May mga naulan po. May mga naalanan pong mga munisipyo dyan at cities dito sa Cebu. Ang mga naapektuhan po, nag-report po na meron pong trace ashfall ay ang Balamban, Toledo, Pinamungahan at Aloginsan sa Cebu. No? So, ang reports po ng pinaka naapektuhan na bayan, ito pong Canlaon City, ay medyo nakakasulasok po ang kasamang sulfur na kasama po nitong ashfall. No? So medyo matindi po yung amoy ng sulfur dito po sa Canlaon City. At sila po ay naulanan ng medyo coarse na ash. No? Hindi po ito pinong-pino, medyo coarse po ito. No? Sa kasalukuyan po ay nakataas pa rin ng alert level 2. Dahil po sa moderately explosive eruption at katulad po ng matagal na nating sinasabi sa ating mga kababayan sa Negros, ito pong ganito mga pagputok ng Canlaon Volcano ay bahagi lamang po siya ng long-term unrest ng bulkan na nag-umpisa pa po noong 2020. Nag-umpisa po ang mga explosive eruptions noong June 3, 2024. At ito pong mga ito ay naghuhudyat na meron po tayong kinahaharap na major eruption sa Canlaon Volcano. No? Kaya po kailangan po tayo ay paghanda at mag-ingat.
0: Okay, so bigyang diin lang natin ito. No? Sabi nyo nga, long term at posible pang maghanda sa posibleng mas malala. So itong sinasabi nyong moderately explosive, this can happen again at mas grabe pa doon. Tama po yan.
10: No? Aside from pwede pong ilang taon natin o ilang buwan o ilang taon po tayo makakaranas ng ganitong mga moderately explosive eruption, pwede rin pong mauwi na no? Tomorrow o hindi naman po mauwi, mag-umpisa na pong mauwi sa major eruption ng Canlaon, tomorrow, next week, next month, next year, or in a few years. So, hindi po natin alam. Pero ang alam po natin ay batay po sa lahat po ng ating monitoring parameters ay undeniably po meron pong major magmatic eruption na
0: nakaamba na.
10: Para po sa kanila. Medyo mabagal lang po ang alsa ng magma sa ilalim po ng bulkan. No? Kaya po, hindi po ito na gaganap.
0: Oo. Okay, so ang ano rito, no? Ang sinasabi rito, dahil daw po, ito yung nangyari kanina, no? Ay dahil sa sama ng panahon, totoo po ba na nakakaapekto talaga itong mga pag-uulan na ito hatid ng bagyo dito sa atin, particularly dyan po na nakaapekto sa Negros Oriental?
10: Hindi naman po. Nakakaapekto po siguro in a minor way doon sa magiging yung mga details po ng explosion. Pero ang ating pong vulkan, ang magmatic o ang mga explosive eruptions po ng Canlaon Volcano, ito po ay natitrigger actually po ng kanyang volcanic gas.
0: Yung
10: nababarahan po na volcanic gas sa vulkan. So
0: po,
10: wala naman po masyadong impact yung tubig ulan dito sa vulkan. In fact, hindi po ganun kataas ang rainfall. No? Meron naman po tayong rainfall.
0: Opo.
10: Hindi naman po siya ganun kataas. No? i-compare po natin sa mga nakalipas na araw o even mga taon, no? Hindi po siya ganun, hindi po significant yung rainfall dito po sa Negros Island region sa ngayon pong linggo, no? Meron po, pero hindi po siya ganun ka-significant.
0: I see. What about yung ano, sinasabi nyo nga, parang hindi naman talagang nakaka-apekto itong pag-uulan, ano? What about yung init ng panahon na sobrang nararamdaman natin? Actually, kahit ano after nung pag-ulan, no? Kami po, dito po sa na-experience natin, di ba, no? Minsan pagka sobrang papaulan pa lang, grabe ang init. Nararamdaman natin. And even after na bumagsak na po ang ulan, o di kaya parang ano lang, medyo ulambon lang. Ayun, nakaka-apekto po ba yan sa pag-init sa loob po ng vulkan?
10: Okay. Hindi po, wala pong impact actually ang climate sa volcanic eruption. Baliktad po, ang volcanic eruption, ang medyo nakaka-affect po ng climate. Especially po kung very large and explosive eruptions po.
0: Mm-mm.
10: May impact po ito sa climate na, and short-term weather actually in general. No? So, wala pong impact yung init po sa volcanism po.
0: Ah, okay. So, ito, kamusta lang natin? Aside from nakikita niyo po ba yung mga kabahagi natin na nasa paligid ng vulkan, ano? Kamusta po sila?
10: Okay, so yun nga po, medyo may impact po sa ash, ang ashfall dito po, mainly sa Canloon City, dahil medyo considerable din po yung ash, no? At hindi po ito pino, no? Medyo may pagka-coarse po yung ash na bumagsak. So,
0: oo.
10: Marami po siya, at nakakasulasok po, may kasama pong asupre, no? So, nakakasulasok po yung amoy. So, ayun po, medyo naapektuhan po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa yung mga farmers po natin na alam po natin na sa early the morning ay nagbababa po sila ng kanilang mga ani.
0: Yes.
10: No? So, pretty sure po naapektuhan po ang ating mga farmers. But yun nga po, matagal na po natin sinasabi na medyo talaga pong magkakaroon po talaga ng long-term impacts ng ating vulkan dahil panakanaka po itong pumuputok at mataas din po ang bugan ng sulfur dioxide. No? Ito po ay nakakalason sa mga halaman. Pretty sure po at alam po natin na malaki na pong bahagi ng agricultural sector ang naapektuhan po nitong mga paputok ng vulkan.
0: Oo. Kung sinabi nyo kanina na ganong kagrabe, no, at hindi siya pino, no, may mga particles talaga itong hatid itong ashfall. Kaya pa ba ito ng regular mask kabahagi or yung talagang N95 ang gagamitin ng mga residenteng malapit diyan sa Canloon?
10: Actually, pag mas hindi po pino ang abo, mas effective po ang ating mask.
0: Ah, okay.
10: Opo, kaya lang po, meron po yung kung kasamang amoy, yung SO2. So, mas maganda po siguro ang basahan na lang
0: basahan
10: po.
0: Oo.
10: Opo, kasi ang SO2 po, ito po ay natutunaw sa tubig. Kaya po kaya niya pong i-filter out yung SO2 kapag basang-basahan po ang ating itatakip sa ating ilong.
0: Ayun nga, no? Kasi mas ano siya eh, mas nadidikit-dikit, no? Yung mga hibla at mas mabablock po, no? Lalong-lalo ang amoy. Nako, mag-iingat pala talaga ang mga kabahagi na. At kayo rin po, ano? Ay, kabahagi, isabay ko na rin ang pagtanong, ha? Aside from Canloon, wala ba kayo nakikitang mga ibang behavior ng iba pang bulkan, aktibong bulkan natin dito sa bansa? Kamustahin natin sila, mga bulkang, sa Mayon?
10: Okay, asa Mayon volcano po, patuloy po nakataas ng alert level 3.
0: Mm-hmm.
10: Dahil hindi pa po tumitigil ang pagputok ng vulkan, bagamat medyo bumaba na po yung sabihin po natin energy levels po ng vulkan, ano? Hindi na po tayo hindi po tayo nagkakaroon ng mga pyroclastic currents.
0: Mm-hmm.
10: The past few days, no?
0: Opo.
10: Pero
11: nakikita po natin sa ating monitoring, visual monitoring, camera monitoring, na tahimik pa rin pong nagluluwa ng lava ang Mayon Volcano. No? So, patuloy pa rin yan. Ang Bulusan Volcano po ay naka-alert level 1. Ito po ay nakakaranas po ng maraming volcano tectonic earthquakes. Ito po yung mga volcanic earthquake na dulot po ng pagbasag ng bato. At nakailang release na rin po tayo ng advisory this year dahil paulit-ulit po yung tinatawag nating VP earthquake swarms dito sa volcano na pawang nakahilera po sa from the northwest to southeast cutting through the volcano. At ito po ang mga earthquake swarms na ito ay maaari pong natitrigger din. May mga earthquakes po kasi tayo dito po sa Masbate segment ng Philippine Fault Zone na medyo malapit po ano sa Bulusan Volcano. So maaari pong meron po itong effect dito po sa system po, sa volcanic system po ng Bulusan Volcano. So binabantayan na naman po natin ng maigi din ang Bulusan Volcano. Nakataas pa rin po ang alert level 1. No, at nakataas din po ang alert level 1 sa Taal Volcano dahil ang vulkan po ay nakakaranas ng paminsan-pinsang pagdami ng mga volcanic earthquakes, pamamaga po ng isang bahagi ng Taal Volcano Island. At katulad po nung nangyari o naganap last week, ay nakakaranas din po ito ng mga paminsan-pinsang phreatomagmatic or phreatic eruption. Ang mga po sa main crater.
0: Kaya talaga mag-iingat yung mga kabahagi natin, mga nakatira, malapit dyan sa mga vulkan. Ano po? Active talaga sila. Ha? This time. Ayun. So, any parting words sa kabahaging Mariton, sa mga kabahagi natin dyan nanonood, nakikinig sa atin, lalong-lalo na dyan sa Luzon Island, no? Dyan sa malapit sa Bulusan, of course, Taal. And dito po sa napaka-active, kanina lamang ay nagparamdam na vulkan. Go ahead po, kabahaging Mariton.
11: Okay, sa ating po mga kababayan sa Negros Island region, na malapit po ang nakatira sa paligid po ng Caloon Volcano, nakataas pa rin po ang alert level 3 sa ating vulkan. Mangyari lamang po na iwasan ang 4-kilometer radius permanent danger zone dahil nandyan po ang patuloy na panganib na biglang pagputok ng vulkan na maaari po maghatid sa atin ng mga volcanic hazards katulad po ng pyroclastic density currents, mga ballistic projectiles, yung malalaking umiitsa na bato, volcanic gas at ash fall, no? At dahil po pag-ulan at madalas po ay natatakpan ng ulap ang ating vulkan, mas delikado po, no? Mas kailangan po nating maging vigilant at as much as possible ay umiwas po tayong lumapit sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Nandiyan na rin po ang panganib ng biglang paglahar, lalo na po kung meron po tayong bagyo o yung intense rainfall, lulot ng mga thunderstorms at iba pang mga weather systems. Kaya po, kailangan po lagi po tayong nakaantabay sa mga forecast po ng mga ating early warning agencies, ang PAGASA at FEWOCS, para po sa tayo po ay maalerto at maging vigilant patungkol po sa posibilidad ng magkakaroon ng lahar sa ating mga kailugan. No? Doon po sa ating mga kababayan, sa iba po pong mga vulkan, nakataas pa po ang alert sa ating mga vulkan. Mm-hmm. Ang Mayon Volcano po ay naka-alert level 3, kaya po kailangan iwasan ng permanent danger zone na siya po ay nasa 6-kilometer radius. Mm-hmm. Ang Bulusan Volcano po ay naka-alert level 1, so kailangan din pong iwasan ng 4-kilometer radius. At ang Taal Volcano Island ay nakataas pa rin po sa alert level 1, so kailangan po ay iwasan ang Taal Volcano Island. So ingat po tayo.
0: Ayun. Ako, maraming salamat sa inyo, kabahaging Mariton. At mag-iingat din kayo. I'm sure ay talagang walang pahinga, no? Dire-diretso ang trabaho ninyo dahil sa pagmo-monitor sa mga aktibong vulkan natin. Mabuhay po kayo dyan sa FEVOX.
11: Maraming salamat. Paingat po tayo.
0: Okay. So yan, mga kabahagi, si kabahaging Maria Antonia Mariton. Ayan. Bornas, ang hepe po ng FEVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division. Mga kabahagi, magpo-pause na tayo for break. Magbabalik agad ang serbisyo. Toto-todo!
1: Walang atrasan sa paglilingkod.
12: Serbisyo todo-todo.
13: Serbisyo todo-todo.
14: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
15: Sasahim papawid na
16: Professor on Air.
17: Professor on Air.
14: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
17: Professor on Air.
16: Professor on Air.
14: Talino, kaalaman at kasaysayan
17: for everyone.
16: Professor on Air.
17: Professor on Air.
14: Kasama si Professor Willie Perez.
16: Professor Willie Perez.
14: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang Radio ng Pilipino.
7: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
18: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
19: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
20: Online at on air.
19: Expect non-stop tawanan,
20: kwentuhan at balagbagan
19: na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
20: Balagbagan na!
14: Muling nagbabalik
13: ang serbisyo todo-todo.
14: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik tayo dito sa ating programa, Serbisyo Todo-Todo, at batiin ko lang sa kabahaging Dom Leo Pineda, nanunod sa atin at sabi niya mapagpalayang araw daw sa ating lahat. Maraming salamat, ha? Oo, hopefully we'll have somebody, ano, merong na isa nang ano sa atin dito, isama para sa ating discussion si Dom Leo Pineda. Samantala mga kabahagi, eto update tayo regarding grid. Ayan, nasa yellow at red alert sa Visayas. Nako, eto pagka sinasabing red at yellow alert sa Visayas grid, mangamba ka na rin kahit nasa Luzon tayo. Minsan affected tayo, 'di ba, mga kabahagi? Ito po, nagpatupad muli ang National Grid Corporation of the Philippines ng Red Alert Status sa Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi ngayong araw na ito ng Huwebes, ha? July 9, 2026 mga kabahagi, no? At isinailalim din sa Yellow Alert Status ang grid mula alas 3 naman ng hapon hanggang alas 5 ng hapon at mula alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Nako, ito'y dahil sa kakulangan sa supply ng kuryente. Kaya nga, tamang-tamay sinasabi ni kabahaging Tony Rock, di ba? Oo. Bakit hindi tayo mag-concentrate sa solar para hindi tayo kinukulang sa kuryente? Nako, may punto ka dyan, kabahagi, no? Uy, hello, Doktora Sarina. Ayan, nanunod si Doktora Sarina Buensalida. Samantala, makinig kayo, ha? Mami Cheryl, Mami Josie, Mami Elaine. Dahil si kabahaging Jade M. Ihero, may bit-bit na balita. Kabahagi natin from DXSB Surigao, PCG Surigao. Ito po yung Philippine Coast Guard doon, ano? Surigao del Norte, nasa pananatili ng suspensyon ng pagbiyahe mensahe po ng mga maliliit na sasakyan pandagat dahil sa hindi na siya super typhoon, no? Binaba na po ang kanyang level. Sa bagyong Inday na lang. Okay? Jay De Mahero, ibahagi mo na yan.
3: Ma'am Met, na natiling suspendido ng Philippine Coast Guard Station Surigao del Norte ang paglalayag ng mga maliliit na sasakyang pangdagat dahil sa masungit na lagay ng panahon at maalo na karagatan na dulot ng bagyong Inday. Ayon sa Sea Travel Advisory Number 2 na inilabas alas 5 kaninang madaling araw, saklaw ng suspensyon ang lahat ng sasakyang pandagat na may gross tonnage na 35 pababa na alis mula sa mainland ng Surigao del Norte patungo sa mga lugar na apektado ng nasabing bagyo. Nagpaalala naman, Ma'am Met, ang Philippine Coast Guard sa mga mangingisda na mas mamarapating tumigil na muna sa pangingisda dahil sa sama ng panahon. Well, kanina, Ma'am Met, pinuntahan talaga natin ang City Boulevard ng Surigao City. Mm. At doon talaga, Ma'am Met, makikita natin ang malalaking alon na nakikita natin doon sa may baybay ng Surigao City.
0: Oo, pero ang pag-ulan, kamusta kabahagi?
3: Ma'am Met, walang ulan, pero yung hangin lang talaga, malakas talaga yung hangin, Ma'am Met. At may mga area naman dito na naapektuhan ng brownout dahil may mga yerong lumilipad na naging epekto na pumupunta doon sa mga wirings ng electric area at naging dahilan ng pagka-brownout.
0: Ala, nako, nakakatakot din yan, ano? Kahit walang ulan, di ba? Wala ngang baha kasi walang ulan. Pero nakakatakot pagka malalakas ang hangin, yung mga nagliliparan nga na yero, no? Yung mula dun sa mga istruktura. Kaya mag-iingat kayo dyan, kabahaging Jade.
3: Yes, Ma'am Met. Kaya nga kanina, nakita natin yung CDRMO nag-inform sa mga tao na kailangan talagang sundin yung advisory ng Philippine Coast Guard at saka yung mga iniutos ng LGU, Ma'am Met.
0: Oo, so marami ang stranded. Asahan na natin yan. Dapat nag-check sila, no? Kung sakasakali, hindi talaga pwede. Wala naman tayong magagawa, no? Mga pasahero.
3: Actually, Ma'am Met, ang advisory na wala ng biyahe kahapon, nag-umpisa alas 3. Kanselado na yun, Ma'am Met. Hanggang kanina, inulit na naman ng PCG na wala talagang biyahe na pinahihintulutan papuntang Siargao, Bocas Grande at saka Leyte at isa na dito yung province of Dinagat Islands.
0: Yes, oo. Nakong, sarap pa naman pumunta dyan. Ano? Magaganda yung mga lugar na yan pero dapat talagang i-priority natin ang kaligtasan, ano? Ng mga pasahero, ng mga turista. Kaya kayo din dyan, kabahaging Jade, mag-iingat kayo at maraming salamat sa iyong ulat.
3: Ma'am Met, para sa serbisyon todo-todo, Jade M. Ahero ng DXSP1FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
21: Serbisyo todo-todo!
0: Okay! Ay, aside dyan sa mga nabanggit na lugar, ano, ni kabahaging Jade, marami din pong stranded yung mga nasa Batangas Port, no? Yung mga papunta ng Mindoro, kaya yung plano natin, baka hindi matuloy yun. Diba? Yung mga papunta ng Mindoro, papunta po ng Romblon. Ako, nandyan pa naman si Ebert sa Corcuera, Romblon. Kung dati, pagka hindi bagyo, mataas ang alon, mas mataas ang alon ngayon dyan. No? Even papuntang Aklan, Boracay. Naku! Ha? Dapat tayo mag-ingat. Diba naman, kabahaging Arlene? Ayan si Coach Arlene, nanonood sa atin. Be healthy and fit always at your service, Coach Arlene. Si Coach Arlene Nuestro ito, no? Wait, check nyo po, yung kanyang Facebook, Arlene Len. Or hanapin nyo po, Wellness Coach Arlene, no? Para ho mag-guide kayo. How to be fit. Ayan. Ako, ang sexing-sexing si Mami Cheryl sa Monte nanonood sa atin. Magandang umaga po, kabahagi, Ma'am Met. Ayan. O, ito hindi na kailangan ito kasi sexy na eh. Diba? Oo. Naku, marami mga nagpaparamdam sa atin. Sige, mga buhay na buhay. Oy, hataw pa tayo by tomorrow, ha? Last hataw natin for this week kasi araw na ng Biyernes. Naku, Dom Leo, bahala ka na bukas. Ay mga kabahagi, maraming maraming salamat sa pagsama sa amin dito. Sa ngalan ng ating nakasama, kabahagi Mariton, ano, ng P-Vox, thank you very much. Of course, sa head ng ating production, Miss Ango, at nakasama rin natin, nagsilbing director, executive producer natin for today, si Antoine Mikhail. Thank you din sa mga researchers natin, John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, at mga trainees natin na nanonood or nakikinig sa atin ngayon. Of course, there's Sofia Policarpio, Jem Cabrera, Jemina Faustino, Kenshin Manrisa, and Cairo Bordeos na mahilig sa mga... Ayan, na delata. Ah, thank you very much din kay Vincent Duraga, ang ating co-pilot every day sa supervision ni Engineer Dave. Mga kabahagi, maraming maraming salamat. Laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo. Dito yan sa serbisyo. Para todo! Happy Vicky!
21: Serbisyo todo todo.
4: Sa bawat problema may sagot, sa bawat tanong.
5: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. Just once, can we figure this out? Is Mellow Thursday from sunup till sundown. Like a kid out of school. We're glad to be a part of your routine for now and forever. Mellow Thursday on 1FM. Look at me, quivering
22: like a little... 1FM! 1FM!
23: This time check is brought to you by Liverate Pro.
24: May silima rin na?
23: May multivitamins pa?
24: Yan ang Liverate Pro.
23: Tulog sa pangangalaga ng atay?
24: Liver up na tayo
23: with Liverate Pro.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: 1 FM.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
9: This song is brought to you by
10: Optin Lutein Capsule.
9: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
10: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
7: matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
8: This song is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM. 1FM.
1: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. This time check is brought to you by Liverite Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liverite Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liverite Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
10: Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liverade Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro.
15: Tuhod. Siko. Baywa.
16: Aray!
15: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: 1FM.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
14: This song is brought to you by
3: Liverite Pro.
14: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
14: Yan ang Liverite Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
14: Liver up na tayo
3: with Liverite Pro.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: ERC case number 2026-049CF in the matter of the application for confirmation and approval of generation rate over, under recovery transmission rate over, under recovery system loss rate over, under recovery lifeline subsidy over, under recovery senior citizen discount and subsidy over, under recovery and local taxes pass-through charges over, under recovery from January 2026 to December 2026.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio.
5: Mio. Okay po si Tatay Mio.
4: Opo. Pero tunay po pangalan ay Romeo.
5: Opo. Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
4: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, ang trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. No, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, gayon po ay nawala na.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: So, being sponsored by M. Lulier.

0: 1FM. 1FM.
1: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.
2: It's 2:15.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
14: 96.1.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine!
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-FM.
5: Song being sponsored by M. Lulier. Time check brought to you by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: 1FM. 1FM.
1: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.
2: It's 3:45.
3: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubuo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: One FM.
12: This song is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa.
13: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
8: programang is brought to you by Liver Aid Pro.
10: May silimarin na?
8: May multivitamins pa?
10: Yan ang Liver Aid Pro.
8: Tulog sa pangangalaga ng atay?
10: Liver up na tayo
8: with Liver Aid Pro.

0: buhod, siko, baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
1: tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: kulang na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywang,
4: aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: 1 FM.
9: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. Just once, can we figure this is Mellow Thursday. From sunup till sundown. Like a kid, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.
1: Like a 1FM. 1FM.
2: It's 6 o'clock.
3: This time check is brought to you by
4: Liver Aid Pro.
3: May silima rin na.
4: May multivitamins pa.
3: Yan ang Liver Aid Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay.
3: Liver up na tayo.
4: With Liver Aid Pro.
5: Ring, ring, go away.
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
5: Cough, cough, wet away!
6: Yay! Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
10: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
11: 1FM.
3: This song is brought to you by
4: Liver Aid Pro.
3: May silima rin na.
4: May multivitamins pa.
3: Yan ang Liver Aid Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay.
3: Liver up na tayo.
4: With Liver Aid Pro.
12: This song is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kuti Silka in as early as 7 days.

0: 1 FM.
1: Number 1. You're listening to Mellow Thursday on 1FM.
2: It's 6:30.
3: This time check is brought to you by
4: Liverate Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liverate Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liverate Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liverate Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
13: Mahalagang paalala,
12: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 1 FM.
3: This song is brought to you by
4: Liverate Pro.
3: May silimarin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Ligtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: One FM.
9: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: 1FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
3: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
2: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
3: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
2: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
3: Tumutulong mapababa ang risk
2: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
2: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
2: gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
2: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
2: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
2: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
2: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
2: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
2: pharmacy,
3: drugstores,
2: tindahan
3: at mga grocery stores.
2: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
2: ang pakikinig ng programa
3: Tagumpay sa
2: Kalusugan
3: Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25.

0: nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
1: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamagandang mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na po at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po naman paladudunan. At dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,

0: At syempre pa mga kaibigan ng adi ba namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Sangdako man po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Hello? Hello po, ano pong pangalan po ninyo?
1: Jonas po.
0: Jonas. Okay. Taga saan po si Tatay Jonas?
1: Taga Balanga, Bataan po.
0: Balanga, Bataan. Okay po. Wait lang po ah. Tatay Jonas ng Balanga, Bataan. Okay po. Ilang taon na po?
1: 57 po, sir.
0: 57. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay Jonas?
1: Matagal na po. Naka 80 bucks na nga ako eh.
0: Wow. Okay po. Tatay Jonas, ano po yung mga naitulong po sa inyong pagbabago ng ating po namang rice coffee, Tate Jonas?
1: Okay naman po, kahit pa paano, nakakakilos pa.
0: Nakakilos pa, okay. Ano po yung mga dati po ninyong karamdaman na iniinda po noong hindi pa po
1: kayo? Marami akong karamdaman. Ako, may diabetes ako, mayroon pa akong mga gout. Namamalit mga gout po.
0: Okay po. Ano yun? Kapag kayo po yung inaatake ng gout, hindi po kayo nakakalakad?
1: Hindi, nakakalakad naman po. Kaya lang namamanhid lang.
0: Namamanhid lang. Okay po. Pero naapektuhan po yung ano po ninyo? Naapektuhan po yung paglakad po ninyo yan, syempre.
1: Hindi naman. Minsan nasakit lang. Kaya lang tinitiis ko lang.
0: Tinitiis nyo lang po. Okay po. So ngayon po, Tate Jonas, naging okay na po yun. Okay na ngayon.
1: Okay naman po ngayon. Okay na, sir.
0: Okay naman po. Tatay, nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon?
1: Minsan, nakakatatlo o apat.
0: Tatlo o apat?
1: Opo.
0: Yes. Dahil po sa sarap din ang ating rice coffee, di ba?
1: Oo, masarap naman siya eh. At saka parang nakakatulong naman din sa akin kahit paano lumalakas ako.
0: Lumalakas po kayo. So, patuloy niyo po ba itong iinumin, Tate Jonas?
1: Oo, palagi nga ako namimili sa Drugs Pharmacy.
0: Saan po kayo namimili?
1: Sa Mark Pharmacy sa Balanga.
0: Mark Pharmacy sa Balanga. Very good po.
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Tate Jonas. At sana po ay pagpatuloy po ninyo. Bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Marami na iinom dito. Ate ko. Sa mga pamangkin ko.
0: Okay po. Lahat na po pala ng pamilya umiinom na po ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Ano po yung masasabi
1: maganda
0: po
1: ninyo? Maganda naman siya. Maganda naman.
0: Opo. Ano po yung masasabi niyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee, Tate Jonas?
1: Dito, marami sila namimili rito.
0: Marami po kayo dyan.
1: Opo.
0: Opo. Maraming salamat po, Tatay Jonas. At mabuhay po kayo. God bless po, Tatay.
1: O, sige po. God bless din po. Kuya
0: thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po, Tatay. Salamat.
1: Bye-bye po. Salamat. Thank you.

Kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero ang pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatutunan mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento dito po naman sa ating programa, tawag nyo po yan 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numero ang pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Tawag niyo na po yan.

Kwando ang kalusugan po tayo mga kaibigan. Hatid po naman ang atin po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At yung atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 mga kaibigan.

0: Available din po ang ating bunamang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan na sa inyo po naman mga lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po? Hello? Hello? Hello po? Hello?
1: Hello?
0: Ayun, hello, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Mary Ann po.
0: Mary Ann. Okay, Nanay Mary Ann, taga saan po kayo?
1: Sa ano po, sa Duero Bohol.
0: Duero Bohol. Okay po. Okay po, Nanay. Ilang taon na po si Nanay Mary Ann?
1: 47 po.
0: 47. Nanay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po. Kaya po ako tumawag kagabi po.
0: Kagabi. Opo.
1: Opo. Tatanong lang po sana ako kung saan po pwede bumili dito sa parting Bohol.
0: Sa parte po ng Bohol. Okay po. Diyan po sa Bohol, Nanay. Nanay Mary Ann, pwede po tayo makabili po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 dyan po sa Carmen, Calape, Dagohoy, San Miguel, Sagbayan, Poblasyon Ubay, Inabanga, Pilar, Loon, Hagna, Tubigon, Ubay, Tagbilaran City. Saan po kayo malapit?
1: Sa ano po? Ang malapit po namin is Hagna.
0: Hagna. Okay po. Malapit po kayo sa Hagna. Diyan po sa Hagna Community Pharmacy and sa Manol Pharmacy po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee, Nanay.
1: Opo.
0: Doon po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee, Nanay Mary Ann, sa Hagna. Pwede po kayong magtanong-tanong doon sa mga butika po doon. Particular po sa Hagna Community Pharmacy and then sa Manol Pharmacy. Alam niyo po ba yon? Nanay,
1: po?
0: Alam niyo po ba yung mga pharmacy na yon?
1: Opo.
0: Alam niyo po yon. Okay po. Doon po kayo pumunta. Opo.
1: Dali po, putol-putol.
0: Hello po?
1: Hello?
0: Yes po, Nanay. Opo. Sa Manol Pharmacy, saka sa Hagna Community Pharmacy, available po yung ating rice coffee, Nanay.
1: Opo, susubukan ko po. Kasi po, gabi-gabi po ako nakikinig po sa inyo. Yan po ang inaabangan ko.
0: Salamat po. At naririnig niyo po ba yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee?
1: Opo, kaya po ako tumawag at para susubukan ko kung ano talaga ang ano po.
0: Tama po yon. At para po naman makapagsimula na po kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Nanay, sa pag-iinom po, Nanay Mary Ann, ng ating rice coffee, dapat po tuloy-tuloy kasi doon po natin makukuha yung kagalingan po naman ng ating produkto kapag tuloy-tuloy po nating iinumin. Dapat po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Huwag po natin puputulin kasi doon po sa tuloy-tuloy na yun na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon natin po yun makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Basta araw-arawin lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-araw lang po yung dapat pag-iinom po natin. At 2-3 sachet po ng ating rice coffee. Nakakita na po kayo ng ating rice coffee, Nanay.
1: Hindi pa po, naririnig ko lang sa radyo kung anong color, anong itsura, gano'n.
0: Yes, yung spelling po, R-I-S-E po, Nanay, ha? Kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Tandaan niyo po yon para hindi kayo magkamali. Kung pwede nga isulat po natin, isulat natin para hindi tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee at hindi masayang po yung ating pera. Yung po yung yung po yung iinumin natin, 2-3 sachet ng ating rice coffee sa araw-araw, yan po yung pinaka the best. Pero po kahit po ilan, basta po meron kayong iniinom na rice coffee sa araw-araw, wala pong problema yon. Kahit anong oras po, Nanay, kumain na kayo o hindi pa kayo kumakain, may laman o wala yung ating tiyan, pwede po kayong uminom ng ating rice coffee kasi wala po itong side effect, wala po itong overdose dahil herbal po yung ating produkto. So wala pong problema. Kung halimbawa, nanay, na matamis po para sa inyo yung ating rice coffee, dagdagan nyo lang ng tubig para po sa saktong timbla po ninyo, nanay. At hindi naman po kasi, hindi naman po asukal ang nagpapatamis po sa ating rice coffee. Kaya po, wala pong problema dun sa may mga mataas na blood sugar level. Okay lang po yun. Stevia po yung nagpapatamis po doon. Stevia. Kaya wala pong problema. Wala pong problema doon sa mga mataas yung blood sugar level, yung may mga diabetes, hindi po yun problema. Kasi ang nagpapatamis po sa atin po ng mga rice coffee ay hindi naman po asukal, kundi stevia. Sabi po sa pag-aaral, ang stevia daw po, nanay, ay 100 hanggang 200 beses mas matamis kesa po naman sa ordinaryong asukal. Pero hindi po ito nakakapagpataas ng blood sugar level po natin.
1: Okay po.
0: Kaya po okay lang po. Kahit po ilan yung mainom po natin sa isang araw, wala pong problema doon.
1: Opo.
0: Okay po, nanay.
1: Opo.
0: O, Nanay Mary Ann, balitaan nyo na lang po ako kapag nakabili na po kayo dyan sa Hagna. Again, makakabili tayo sa Hagna. Dyan po sa Hagna Community Pharmacy at sa Manol Pharmacy. Lahat po yan sa Hagna, opo. Bohol. Malapit lang po ba yun sa inyo? Opo. Mga ilang oras yung biyahe?
1: Malapit lang po, mga 12 kilometers, kapitbayan po namin.
0: Kapitbayan. So, malapit lang talaga.
1: Opo.
0: Thank you very much po, nanay. Nanay, maraming salamat po, ha. Balitaan niyo ako, nanay, ha. Tawagin niyo ako kapag kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Sige po.
0: Bye-bye po, nanay. God bless po.
1: Bye-bye.
0: Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye.

Tawag po kayo, mga kaibigan. 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin po naman pala dudunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang umaga po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Jaime de la Cruz po, dito sa Palawan, Puerto Princesa.
0: Puerto Princesa, Palawan. Hello po naman sa mga taga-Palawan. Tatay Jaime, ilang taon na po kayo?
1: 70 na po.
0: 70? Batang-bata. Batang-bata. Tatay Jaime, kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee po?
1: Yung nga po, lagi kong inaanap kung saan, inaanap ko, di ko makita. Napapangig ka lagi ang programa mo sa gabi.
0: Salamat po, Tatay Jaime. Sa Palawan, Puerto Princesa, Palawan, natanong nyo na po ba dyan yung mga butika sa inyo?
1: Oo nga po, tinanong ko na. Wala, iba naman ang binigay sa akin. Tarasara naman na
0: Hindi po yun. Hindi bigas. Po yun. Sige po, Tatay, at tatanungin po natin yung ating mga deliveries. Kung saan nandun yung ating po namang rice coffee, dyan po sa Palawan. Sige po, at tanungin natin. At kung sakali naman po, sabihin natin na malagyan na po dyan sa inyo para makapagsimula na po kayo sa pagiinom ng ating rice coffee, Tatay.
1: Oo nga po.
0: Yes, opo. Tatay, meron po ba kayong iniinang aramdaman? Masayahin po si Tatay. Napakaganda ng ngiti po ninyo. Tatay,
1: may diabetes po kami. Magkatawa.
0: May diabetes po kayo. Mataas yung blood sugar.
1: Tapos high blood pa po.
0: High blood, opo. Tatay, may mga maintenance po ba kayo na iniinom?
1: Opo, marami. Okay. Nagkoko na nga ako sa kainom ng mga gamot.
0: Tama nga po. Tatay, kailangan nyo na po talagang magsimulang uminom ng ating rice coffee. Isabay nyo po dyan sa mga gamot na iniinom po ninyo yung ating po namang rice coffee dahil makakatulong po ito sa inyo. Malaki po yung maitutulong nito sa inyo po namang kalusugan. So, ganito po, Tatay. Kung sakaling wala pa, pwede kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Pansamantala. Pero sasabihin ko na po ito sa ating mga deliveries. Nang sa gayon ay... malagyan na po dyan sa inyo ng ating rice coffee, Tatay.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Pansamantala, pwede kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Opo, opo.
0: Okay. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, Tatay?
1: Wala pa po eh.
0: Tatay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, gagabayan ko po kayo para hindi kayo magkamali. Ang ating po namang rice coffee ay nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Apo.
0: Apo, nasa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay R-I-S-E. Kasi po, hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Tandaan niyo po yun, Tatay.
1: Apo.
0: Okay po. Tapos, dyan po sa karton na yan, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Isa po yan sa mga sangkap ng ating po namang rice coffee, which is buamera. And meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung titingnan po ninyo pag kayo po bibili po ng ating rice coffee para tama po yung produktong mabibili po ninyo para hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung inyo po namang pera.
1: Apo, apo.
0: Okay po. Ganito po, Tatay. Ano po, kapag nakabili na kayo, may nabili po kayo dyan sa Palawan or di kaya nakabili po kayo sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po akong muli. At para po naman kung sakaling wala pa talaga, nalibot niyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala pa, sasabihin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po dyan sa inyo.
1: Apa.
0: Tatay Jaime, maraming salamat po sa inyo. Nakakahawa po yung saya po ninyo, Tatay. Thank you very much po. Apo. Panatilihin niyo po yan, Tatay. At marami kayong mahahawa dyan po sa ngiti po ninyo at sa tawa po ninyo. Tatay, maraming salamat. God bless po. Mag-iingat po kayo. At aasahan ko po yung tawag niyo po muli sa akin.
1: Okay, salamat din po.
0: Welcome. God bless, Tatay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye po.
0: Mga kaibigan, si Tatay Jaime ng Puerto Princesa, Palawan! Nako, maraming salamat po sa mga taga-Palawan. Hello po naman sa inyong lahat dyan at hayaan po ninyo at itatanong ko po kung saan tayo pwede makabili ng ating po namang rice. Ang alam ko po kasi, meron na po dyan sa Palawan. Ang alam ko po sa lahat ng mga butika dyan, meron na po ng ating rice coffee. Ano po? Kaya lang, wala pa, lang, wala pa sa akin yung listahan ng mga butika. At alam ko, ginagawa na po yan ang paraan ng ating po naman mga deliveries. At sa lalong madaling panahon, isi-send po yan sa atin para malaman po natin sa mga taga Puerto Princesa, sa mga taga Palawan, ay malalaman po natin kung saan po tayo makabibili po naman ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. At nakakatuwa lang dahil yung ating mga kababayan dyan sa Palawan ay nagsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. At sana po naman mga kaibigan, ano po sa inyo pong lahat na nakakarinig po naman ng ating programa, simulan niyo na po ang pag-iinom ng ating Rice Coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello po. Sino po sila? Hello?
2: Hello, sir.
0: Sino po sila? Ano pong pangalan? Hello po. Hello po. Hello? Ayan, wala. Tawagin natin mamayang gabi ulit. Anyway mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Kaya po naman, sa ngalan po ng ating mga kasamaan ng mga punong abala, ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawalan na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
6: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine. For now and forever. Mellow Thursday on 1FM. The only way to fly.
7: This is your only one. 1FM.
8: It is now 8 o'clock.

0: 1FM! 1FM!
1: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
2: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: klaseng yan na produkto ay talaga pong napakahuhusay, ano? At hindi lamang po yan, meron tayong Mark Capsule, Mark Up Capsule, Ascorbic Acid, yung Mark C Vitamin C Plus Zinc. Meron tayong Mark Juice, 9-in-1 Plus 1 Juice Drink. At meron tayong mahuhusay na sabon, ano? Kaya yung ating mga kasanggang parents, ha? Pag kayo'y maghahanap ng kaping may herbs, hanapin natin Tatak Mark Cafe. Sigurado po kayo dyan. Hindi po kayo nagkamali sa mga binibili ninyong mga produkto, lalo kung ang tatak po niyan ay Mark Cafe. Ano? Mark Cafe, 5-in-1 plus 1. Mark Choco, 9-in-1 plus 1. At Mark Cafe with brown rice. Yan po ay sinangkapan ng isang halaman na stevia, yung pampatamis without worries, mga parents kong minamahal. Kaya safe po ang lahat ng ating mga parents, ano? Yung ating Mark Capsule na pinag-agawan din sa merkado dahil kayang-kaya ng kanilang bulsa ay medyo kinakapos po yung ating production, mga parents kong minamahal, ano? At talaga namang iyan ang tunay na kapsula na ating pwedeng pakinabangan, sapagat yung 12 active ingredients ay talaga namang mahuhusay at piling-pili. Hindi tayo naglalagay ng mga active ingredients na walang may tutulong sa ating mga parents, ano? Kaya yung ating mga kasanggang nag-unainom ng Mark Capsule, eh wag ho kayo mag-atubili, sapagkat yung capsule na yan ay halos regalo na lamang sa inyo ng company. Dahil ang halaga ng kapsula natin ay 25 pesos, pero ibinigay lamang po yan, mga parents kong minamahal, ng 12.50 ang isang kapsula. So may subsidy naman yan, mga kasanggano. Inaabunuhan po yan ng iba nating produkto para po sa ganun. Ang hangarin naman ng kumpanya ay maka-avail ang lahat ng ating mga parents ng mahusay na kapsula na may pinagsama-samang mga herbal extract na kailangan ng katawan upang maging malakas, masigla, malakas ang immune system, malakas ang resistensya, kaya nandyan na po yan. Mayroon na rin po yung halong vitamin C, mga parents kong minamahal, yung sodium ascorbate. Kaya sa ating mga kasanggang parents, ha, yan po yung ating mga produkto na binabanggit palagi sa ating programa. Ang mahalaga po dito ay tangkilikin po natin. Pagkatapos ng ating programa, kung wala kayong available na products dyan, puntahan po niyo ang ating drugstore, pharmacy, grocery na malapit po sa ating lugar. Numero unong produkto ng GMR Herbs Incorporated ang mga binanggit po nating mga produkto. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat.
1: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix?
2: Carlos Superdrug.
1: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
3: Carlos Superdrug.
1: What about Mark Choco at Mark C?
3: Carlos Superdrug.
1: E ang Mark Capsule? Saan mabibili?
4: Carlos Superdrug.
1: 46 na sangay ng Carlos Superdrug.
5: Carlos Superdrug.
1: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Carlos Superdrug. Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar. Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date na

0: Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. And Jimar Camonias. Jimar Camonias.
1: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Tayo muna i-exit mga kasangga sapagkat ubos na po yung ating time. Ano po sa ating radyong pinakikinggan. So, wag nating kalimutan nga pala mga kasangga ha, yung ating magandang sabon. Ano po, may sabon tayong gandang natural, pwede po yung gamitin araw-araw.
2: Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soap.
1: Tatlong klase po yung sabon mga kasangga. No? Yung gandang natural with papaya extract. Ha? May tawas na. May turmeric pa. Skin whitening soap. 135 grams po ang isang piraso. Ang bigat. Ano? Yung timbang po. So, tatlo po yung klaseng sabon. Sabihin lang ninyo, sa bibilihan po natin, meron po tayong sabon na mahusay, yung pong gandang natural. Ano po, tatlong klase po. Alam po yan ng mga drugstore, ng mga grocery. Ano po, magandang klase yung sabon natin. Talaga namang export quality po yan. Huwag natin kalimutan. So, babati ako ng, batiin po natin pala yung ating mga kasanggang nagbe-birthday sa araw na ito. Happy birthday. At sa mga parents natin na talagang nagdaraos ng anibersaryo ng kasal, syempre happy anniversary po. Nawa po'y maging maligaya po ang inyong pagsasama at bigyan ng biyaya ng Panginoong Diyos. Sa mga kasangga nating nagdaramdam, ano ba yung nagdaramdam? Yung pong nagtataglay ng karamdaman, ang gawin po natin, huwag tayong makalimot na magdasal sa Panginoon. Yan po'y malaki ang may tutulong, maniwala kayo, hani. Talagang naiibsan yung ating malungkot na damdamin, ha? Malungkot na kalooban kung bakit tayo nagkasakit. Ang Diyos ay hindi ho nagpapabaya. Kung kayo po'y nalapit, syempre naman, kayo po ay pakikinggan, lalo kung kayo po ay talagang humihingi sa kanila ng kapatawaran, nagbibigay ng pasasalamat. Ano po? Number one po yan, mga kasangga. Tayo po ay biglang gagaling kung talagang gugustuhin po natin. Sa mga kasangga natin na nag-live dito sa ating programa, ay nariyan po yung ating kasangga sa FB Live, ay DC kasanggang Hernan Uribe. At dito po naman sa mga patotoo na kinala po ng ating kasanggang Arvin Enriquez. Arvin, maraming salamat. At naway may pagpatuloy natin ang pagbibigay ng mga patotoo sa ating mga parents sa mga kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito naman sa bahagi ng pagsaliksik ng mga impormasyon may kaugnayan sa mga ingredients ay kasama natin siyempre walang iba kundi si kasanggang James Banyaga ng Baguio City. At ako po naman yung lingkod. Siyempre, walang iba kundi si kasanggang Injimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay

0: inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: This is your only one.
3: Your only one.
4: Your only one.
5: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
6: 1FM.
7: Number one.

0: This Time Check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
1: This Time Check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Time Check brought to you by Mark Cafe.
2: Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarun.
3: Alfredo Catalo Villarun, 63 years old, taga Gabao, Santiago, Ilocos Sur.
4: Ako po ay tricycle driver. Madalas namiinom ng Mark Cafe Brown Rice 10-in-1. Dahil sa pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice, nagigla din ang aking pakiramdam.
2: Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at butika na malapit dito sa ating lugar.
5: Red Horse Beer, masarap, suabe sa bawat patak, sunit ang inuman, kasanggama sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabe kaya sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
8: Kabalan, expect something new.
9: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
10: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
9: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
15: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
16: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
17: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
18: Saan? Sa radyo.
17: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
18: Ano daw? Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin, hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
0: This song is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
1: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Time check brought to you by Mark Cafe.
20: You are listening to Friday's Best.

0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin. Tuhod, siko, baywa,
1: aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
3: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
4: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuin and Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po'y sipunin, tapos po'y ako'y lakit po'y nanghihina, ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C. Tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako'y nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
5: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
4: Mga 2 years na po sir. Mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulog po ng Maxi. Ako po ay masigla, malakas sa araw-araw.
3: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika drugstores dito sa ating lugar.
6: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
7: Kabalan! Expect something new! Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
8: This is Friday's Best.
9: Rico Mambo.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silimarina?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding light.
5: Drink responsibly.
6: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
7: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Opo. Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco. Tingin ako mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
6: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
8: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po. Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
14: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
16: Saan? Sa radyo.
15: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
16: Medyo.
15: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
1: This song is brought to you by Liveride Pro.
2: May silimarin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liveride Pro.
1: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liveride Pro.
6: Song brought to you by Mark Cafe.
5: This is Friday's Best.

0: 1FM 96.1, narito ang ating alas 7 yung pagbabalita sa ating Balita 1. May kontrata man o wala sa umano'y assassin, pasok pa rin sa high crimes, culpable violations of the Constitution at betrayal of public trust ang bantang kamatayan ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang binigyang diin ni House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora dahilan kung bakit sentro ng paglilitis sa Senate Impeachment Court ang tinaguriang assassination threat ni Vice President Sara laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza at dating Speaker Martin Romualdez. Naglabas ng pahayag si Zamora bilang tugon sa sinabi ni Attorney Michael Wesley Poa, tagapagsalita ng defense team, na wala umanong napatunayang kontrata sa assassin. Pero giniit ni Zamora, mismong si Vice President Sara ang nagsabi sa kanyang video clips na hindi siya nagbibiro sa pagkontrata ng assassin. That is our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 19 minutes down 7. Good morning.
1: You are listening to Friday's Best.

0: Morning as well to Ronnie ng Matata Live. Hey, good morning sa ating chief consultant na si Kuya Rene Mapang, si Chief Rene Mapang. Panawagan ho sa nawawala niyang driver's license. Kung sino man ho nakapulot, lalo na ho dyan, malapit dyan sa may BOC kahapon. So, dito lang sa atin, malapit sa San Nicolas lamang. Alright. Unfortunately, nahulog yung kanyang driver's license. So, kung sino man ho ang makapulot sa driver's license ni Sir Rene Mapang, ang ating consultant sa tech department, pakisoli ho dito sa ating himpilan yung kanyang driver's license. Alright? At meron ho kayong pabuya. Okay? So, ano pang hinihintay nyo? Sayang yun. Panggas din yun, no? Malaki-laki. Mabibigyan ho kayo ng pabuya kung sino man ho ang makakapagsoli nung driver's license ni Chief Rene Mapang. Pakisoli ho sa ating himpilan dito sa 1FM sa may San Nicolas. Alright. Magandang umaga mga kaman here on 1FM. Magandang morning din kay Miss K ng Barangay Kare. Sabi nga ho ng pag-asa, abay itong si Typhoon Inday, base sa kanilang datos, nasa layang 620 kilometers east of Pasco, Batanes. Ito'y kumikilos pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour with a maximum sustained winds of 150 kilometers per hour near the center at pagbugso na umaabot sa 185 kilometers. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Island at ng northern o northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman ho ang Babuyan Island, rest of mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion of Abra. Alright. And dyan din ho sa eastern portion ng Mountain Province at eastern portion ng Ifugao. So signal number 1 and 2 ang nakataso dito sa Luzon. Here on 1FM, you're with Rico. Magandang morning sa mga kawan natin listening to our program at this very moment. Mga kawan natin dyan sa may barangay San Vicente. Alright, Kina Claudine, thank you so much for tuning in. Bigyan natin yung song mo. Asking for a song from Madonna here on 1FM. I think we have to pause for a short break. We got exactly 26:24.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liverate Pro. This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Jericho Rales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liverade Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro.
6: This song is brought to you by
7: Liverade Pro.
8: May Silymarin na,
9: may multivitamins pa.
10: Yan ang Liverade Pro.
11: Tulong sa pangangalaga ng atay?
12: Liver up na tayo
13: with Liverade Pro.
14: This song is brought to you by
15: Plemex Forte Syrup and Capsule.
16: Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema.
17: Basta lagundi,
18: Plemex.
19: Plemex.